kai na agba egwu aya ka ozobulu ani me kene umone ni bu chine do peter onya bu blessed children interior ubi na meni oya de na mo pdp ni buku ibonye nkem oya de na mo ngweni ne iso na ni na kwado nuzo poliche na na 5.7 fm ibi straight do benefit makandi bo na kabun kanye na yonwara so

0: babu yo megene e kene kene ma di questus io no u cocinere chiama timbas di la so kigbe
1: Igbo ndoma na ege nti obu ni choro isonya nyi na isokwe no bọchi ta ekwentị anyị ka bụkwa 09044362225 ikpọrọ anam menaghị anakọrị maka na isokwe no bọchi ta nwa amadi sna nwa adasna mamia aya abịa ọmụgwọ ometeria kometeria onye bụ isokwe no bọchi ta cy balls cy ọya adịghị na mma ịna-esi ọm na onyonyo ịbụ onye nke m cy wụ onye wura onye ka nna na onye onye ka mene ya na-akọrị biko si ebe redio gị nọ wee pụọ ka ị na-anụ ife ị na-ekwu ọfụma biko nọ biko si ebe redio gị nọ wee pụọ ka e nwee ike na-anụ ife ị na-ekwu ọfụma nke adago mmiri onye ka nna na onye ya ka mene ya na-akọrị
2: Digi, Minister.
1: Udo ode.
2: Hey, ni woke, Ultimate Great.
1: Ultimate Great. Oh, yeah, dege namo.
2: Yes.
1: Ano gomo ono.
2: One need number ni iso of heke ne kwa angozo.
1: Udo ode, one name kem.
2: Ine mo fuma, my brother.
1: Udo ode.
2: Na adiju a eju, resu na wang adas na ne aga abio mugo.
1: Eh.
2: And bako yye wongute ne jinja abio mugo.
1: Ọ bụrụ na isonyere m ịma na tupu m na-amalite amepụ ụzọ wee kwuo kọwasị gị ihe butere wụ na nwa amadi a di ya ejiri ego o wee mụọ nwa izizi ma mee ekwere aga ọmụgwọ nwanne ya nwaanyị amụọ maka di nke nwa ji ego farụtara ụlọ elu na Lagos o jee ọmụgwọ ọ na-ekwe atụpụrụ ọ na-akpọ nwa ya nwaanyị n'ekwentị nwa ya nwaanyị wee kwụsịzi ịmụ nwa maka na ego adịrọ Chineke wee gozie na adị afọ anụtakwa duplex wee butezi ike o wee dizi ime ime ọmụmụ nne ya wee na-akpọ ya na fon si anya na-akwadokwe ịbịa ọmụgwọ o wee gwazie mama ya na chọrọ ife ya na-abịa anyị na-ajụ nwa ada mere akpara ụdị agwa o metere ya ka o metere ya
2: dịka ibugodo ihe mere ede ji be nwe before kita ka ịkọwa ịmụ anụbụ n'izi obi kwuru okwu a nwatakịrị si na nne ya ya abịa ọmụgwọ ihe o ji kwu maka ọ bụgo na ego arụ na nke isi ọ bịa ọ nadịghị akpọ ya na fon ọ bụzie na ego abatara ọ ifugonu rob of money ihe akwụkwọ nsọ kwuru ịfụ ego n'anya mgbe ya fụrụ ego n'anya nnukwu ya ka o ji mee ya o mere and mma asịkpọ nwa ada ahụ ya gbaghara mnwa ya o meghere ka nne ibia mego ọmụgwọ ya bibụl si na iwere kpọkọta nwa mma ya ahụ o ifere ya eme mma ya even dsf a mee ya ihe ịtụnanya ka ọ ma ihe o mere adịrọ mma ana m agwụ nwa ada ya gbọla nne ya bịa na ya ọmụgwọ ọ nwanyị nwaanyị dozie ojizie ile ego eze ya ọnụ ihe o mere ọ dị mma ọhe m chọrọ ikwu na my brother nne wụ nne olee osi na dị thank you Digi.
1: Ọtụma
2: udode
1: onye ka nna na onye onye ka mere ya na-akọrị onye ka mene ya na-akọrị ebe ka ị nọ wee na-akpọ anyị biko udo dị nwanne nke m
3: aka m omume ọya gbaghara mama ya ya gbaghara mama ya bụka ọsọ ụmụ nwaanyị nwee ebe ego dị ka ba na-ana
1: udo dị nwanne nke m udo dị ọya adịghị na mma ọya adịghị na mma udo
3: na-aga n'ihu ị na-eme ka amata ndị igbo n'obodo a ọya adịrị gị na mma
1: udo dị nwanne nke m udo dị onye ka nna na onye onye ka mini ya na-akọrị ka ị na-agbari n'egwu a onye ka nna na onye onye ka mini ya na-akọrị ebiko gwa ya afa gwa ya ebe isi akpọ o ụgbọwọ udo
4: ndị niile na-ege ntị nwa ama na nke nọ nyere ụka nwa onye mechi
1: Udo de. Thank you. Anogomi yuko. Oya de na ma. Udo de. Onye kana no ni ye kameni ana akore.